tiɛ ba agnosan bedu manu ma wayeso janja o mama o o tam hekanu ma nyami yinyirane woni emo betanda ena mlakia yaya ye roma asonene ye aladio no soso wa 102.5 fm yaba etie amane fene bo mobo yosenene asonene wo fa amane yene ena dia mo mntu enye mo wa o mark antoine aka mi yemo kratin benike msanyamia mwisunzu munu ogwe mo so da ye ani mon blan ko sobo ye otisangone ne so mo ba e mo betemia ne ene e fleyi christine kulibali iti christine maye

son ou bien nan di pi Jésus-Christ an ye pi kura le sou yon pe bo ngo apran fou bi a di kren yon de ki yon nan le jano bi an ki yon bi san pe lo man zen ne ke bi le kanabri le bi man yon ngo go her la ka la ko bi siran giran yon abduro kolep son mango bi yon yon gondri yon hom ar giran ni yon bi din ongo da ze bi kon kol yon bi mom her bi zer yon bi hek pon soko wade bi san sou tanon bo brago ni si bi kon kon mi kpere kumari wala bara pene wala ptesel wachi sebra kasan pe ona gibin jizi yanki si. Mari e kere se yego vwennan dal yego li yambi hanki tisoko. Monan bi le pran le piko amen. Big bon bisera le bo bini lon se kere se bo yekore. Momare osan nga le dam da mu le pran le hola ko amen. Bisera le bo bini lon se kere se bo yekore amen.

sɔgɔbɛrɛ la bi ma di la daminɛ ɲi ko kɔse dɛrɛ fiɲɛ tɔn feere san bi ni n'o gbɛrɛ ko ipulo le sisan bi ɛrɛ amane dɔ dɔn bi ma te lɛɲa in da u ko da fiɲɛ tɔn feere san dɛrɛ bi ni n'o gbɛrɛ ko ipulo le si tɔrɔ ta a bi ma di la dan dɔn na dɛrɛ pa ye jiriŋɔ zin kunpɔrɔn miete ipulo si nu ni miete san bi biaŋɔ kwa fo le biaŋɔ yezu mala lɛ bitɛsɛ bokorjo le boto togunyo hoso nyini pɛ bitɛsɛ yezu kristo ni ba yɔkɔrɔ lɛ amani were bayan bi he nyigo dɛ here kpasie dɛrɛ fiɲɔ ipulo le si san birɛ mini bi ma ti lɛɲan da a nagbere jun hɔnɔn gbigɔ legu ezayi botogɔrɛn hogu ngo ipulo lesi bila watugo nun lesi trofere na lalaga ipulo lesi san bi wan eno gugerem wami bitese musi Eliakim letie lesagukuri le indebisa tingo lekan le bitese bonongugere bodo segna sako minisero miye kuku o hemen lesi o kinkren ahere bigere mie vuga mi somse Eliakim likias bobi mie sa o zolngere mie ha o langere bo limnyon le ye nya o mangere hoye he sira le an Jerusalem so le jida bo yogare mie sa David bo yogare sa fwa bi bo fendi mom hondogo ye nye we ahma ye duka duka gei amom hondogo ge nye we ahm ma ye duka gei mie de hongina ganga mom de kohere bofin sakere gare gren unye he mom bongo izara yo soko lenya bosira boyogore a ida longre hugu kim le iple le sunun le trofrion mi pre u jasile le mim nyo pe mi tese okan mi non gbere mi lo uyoko mlega bere yedi mi ye unsi uye dala yoko kira segeren mi ye fuyi uyoko ukorjo le okpari jatri jiga